0: van Offerenite. Fa ma fornato e quello che la mani e fai flight con tope e mi fa che io non mi fica e va valgo in inima e fica oretio radio 2000 FM. Ma lo muo la maria ho eki per molle ai tonga muo bulangi koto wa utgi ai ui ai fango fango offerenite.
1: Aho fly beni aho hong fulu o si vlai wa fe wa no kwa o sai fe fa ko tu ai wi a fang fang wo fa ni te me ri tio tu triple o pe mo no tali tali le ko do be mo to se do kai nga tong wo ngon na tu hing wa ya pe nga lo be ai da program ko ya o e fia fini o fa lo ya si ko do lo ke le ka ga ma ke mo to lu ke mo nga o e ma ma hi o fat fo gadeg motol ne api hop wate be mok motol go dobe hata pa ko lo be fano go pro kala man no tetao be hengal wa be go hengal wo be tau fo fe dai be tau tau fo no ha o to ta u sia mai a ho fo ga klo go ye ko ko ngau lo ki o tau pro kala ma ko fo ga fe lo tu ya ai fang fang o fe le ni ti

0: Ema kamaili ke sektor fetu tanki e fai fai ange pe akakato e ngā aue ki ona whakotua e komson e fetu tanki i tongani. Ne mea tama pili niska launi tupo utoa olu ka alala o whakaola e sino ngā aue ko eni ai ako e komson fetu tanki a tonga pe ke ofisi fo o ke nau ngā aue aki. Ko e toki fuafua whakotu e ni tongani ha sino ngā aue makehe ki e fetu tanki ai ako mahino ko sino ngā aue tau tā aina e ni mei he pule a ngā. Ko hili e netari whalialea e ngō lau e oa ai ako e lau ke whetu utaki i wanoa tahani ma, mo e lau ke komsoni whetu utaki i wanoa wanoa. E mea tama pili niskalau ni tupo utoa ulu kā lala na anepehe, o ku omi e he o ngō lau ko e niha halafononga mahu inga ke muimui ki ai atongani, i e mahino ko e hake mai ai taawe kua ngā, ko pau ke tau whakafalala mo whate fito i he whetu utaki. Nāne tue mea pehe ko sektoa eni o kāhā molofia ke whakatoka ngai, ka ko sektoa eni o whate fito ai hangāwe lava mea. Kaikai ke fitu utaki ai sektoa ko eni e ikai ke a osia hatau mua ngāwe. Nā e uke hepili niskalau ni e whema o ke whakamahu inga e sektoa fitu utaki, ka hui ko sektoa eni o talui kakato ke he kaukai, pea au ko whingai aki wa au whime kakai kotoa o kamata pe mei he kautake whanua o au ke ni ihi o e kakai whingataha ia whae sino. Hōro tōngai ni whai ke eke a ngōnga le te o tōngā, me pule lahi po tōngai Maydex, yo ne akau ola nani pehe, ko e tau mua ngā we ko ini ne ospaila te i mai pe mei he tau wanoa tahani ma, ka koe tōk whakakato eni hakau ngā aue ma patset whapaanga, ke whakotuha ofis ma kehe ai komsoni whetu taki. Nei whamala ala akau ola ke ngai kautaha kuna whakamalu malu i hongo lao, pe komsoni whetu taki ko ini mohana o ngā he whatongia taktaha.
1: Ka koe uhinga ene tawa taina, ke lawa he si no koe ni o tu o hange ha toko taha kune hanga o siofi a ngā aue kufai he kakai koe ni he industry pake sektoa ka ua e ngahi sino o telecommunication tau whakataata koe TCC, Digicel, OneTalk koe ngahi tafa a koe ki he tonga keipo, nao tonga ngai koe keipo lo Koe tawha aki subsector e taha i hefoi sektoa ka kato pe koe communication ni koe ki motoru media, ngā hireti o, koe UTV, o tatau e pe o au ke ngā social media. Ka atoa ki nao tolu, o koe e nao ngāhi whatongia o ku whakahoko i he sektoa koe ni, o ku nao i he malu pe o e sino koe ni kene siof. Ke whakapapau o ku ki kai ke fuu, tuke haha whahinga rea whakahawao pe ku, ka whakapapau o ku lere e mea kotoa pe i he whaifatonga he whonua ki he ki motoru kua ni, media pe amoe u telecommunication company operator. Mo mea maho inga taha koe kakai. Ko ki nao tolu o ku nao hanga o mao ai lere o e ngahi service koe ni mehe ngahi sino kou talanoa ke. Ko sino rewa koe ni kune siof ka lukfua. Ka whaifayang koe ha mea i hanga he tau whononga tu hono whakahoko e lao, whakahoko tau ngai whatongia o koe ke ongo i he toko taha operator, boke service provider, o ku kaike fie maari, e ku inga kwa ngahi mea, o ate pure anga, o ngahi kupke, o ku malama ke hau ke sino koi ni, o tala noa ki ai. Pea ka pao ku lava rewa ke whakarere e lao, pe ku ngahi tutu ni ngā ue, ke ni hanga o feau ai whakaamu e fie mau, e taim tatau, e ke isi o pe komsoni, ko e ngahi ngā ue, me ngahi whakarere i koia, he ikai hoko yo ka hamea, e ue sia e kakai whanua. Tau fie mau pe, koe ngahi principle of mau inga. I he ngāwe koe niko tui. Ma kehe ange pe mehe tu tawa taina. Ka kua pau pe ke tokoni mai sino koe ni, ki he pure anga, mo motoru media, mo ngahi sino whekaukau aki. Ke whakapapau i pe, o tau ngā onu pe, i he foifunga waka, o e whetu utaki, o kune o mai ha CVS, ki he whonua o ku tūloa, sustainable, whalala anga, reliable, koe kai ngatai, o ku malama ke excessi toko taha katoa pe. Pe ku ke iha ki i motu i hapai, pe i wawa, na amoyongo niua. O ku ke ongo i pe u ke mau, ai lelei o e service koe ni, i he communication ni, o tatau pe hafeto.
0: Nā tue pehe a kau ola, koe whatungia te fito ai komson fetu taki, ko te aliwi kakato ki ngai kau taha fetu taki, ke waka iha palan fotu utuu, mō ha whatu hangahi tutuu ni ngāwe kena mui mui pau ki ai.
1: Mahu inga beto pe ai whengawe aki. Koe pure anga kuna fwe olunga ke ne siwa whakalukfua. Kau wai pe mo sino koe ni. Ka sino koe ni o toi ki i tau pehe kutaha i foia ke toi ki i fokasang pe ene siyo ki motolu kono whahau whatongia i he tawhakoe o whetu ta ki moe kakai. Ka koe taimta tau o kwai pe hota unha fatongia ke siof te maula va pe me pore anga siof o o kwia ye nga hito no no he ka lava ke fa ho polisi ke o mai ke he sino ko ini ke fai hano tala no ai ke fa ho halao pe fa le le halao pe ko ma halao fo pe ka tu tu nga fo ke lava pe ke ne fa ma o po po pe ki he le le yange ai ko o kwai time lang ke ko mo tolu e kai ke fu makupusi he pre anga be mesino ko ni ke sio feme ka lava ke mo to kon mai o mo fra he ko mo to lu o mo fra ho ko fatongia pe a mo o fiang e ta imla mo ta la no me kakai ka kuya to no no wa he la a honi mo tu tu nga a honi o lava ko sino ko ni te mo lava o mai ki ai o fra ho ko mai e lava ke ta o sio anga mo ke ta fa ko ma o ngo yo ku ka ke fu sa ja ma to e mau fraa ko ngawe he tu nga lawe ahon ko ko ko ko tau mu ai me fakau kau ke hoko atu ke fetoko ni ak ke ko umonela ko teknolosi ai ai nga ta fake ke ba ba pite ni riri pa ku ai ta mi lahe tu ai nga uno e lao mo tu tu ni nga we pe mo palan fa kalu fo e fo nua ke mui mui mo turi turi fo ke ai
0: ko e komson fe tu ta ke tonga aku se ai fa fikau sa mi wela fo nua to konsea Rosamond Bing pea memi pai ala no fonua pea mo hexto fifita ya ai taimi la ala a de le ko te ngoni wa si si ai o hana to ai e mahina ko me o fa ho ke hanga maheni ko ko we si ngoni wa e fili wa ki o e ana fo ke ka ta malu e pasifiki ke nga he pesia o e fatamak faina tula e pa anga e taha ke lu tupu ke pole anga tonga ke to konia nga hi famili i ngo ni wana na wesia i la la a ko ini e mahina ko me ko e polo kalamani na e i e toni fai ngo fale ni vai funua tu pola i he fai ke ke ngo ngali ti o tonga mo e pole la he ka uta ha malu e pasifiki pe Patrick a holo tu palu na ni pe he o ko ka wa tonga ni me mi pa ka uta ha malu e pasifiki pe ko sfa hu wa te to hi kole malu e tonga ni ke ta mi o la la a ko e pese te pe ni wa no pa nga toko ni me he pekri ke ngo ni wa ke hui ke wiki e wa na fe a wa ai ngo ni wa me la la a i he mahi na ko me
2: e ko tonga ni ko me mi pa pe ia e regional organization ko ni ha ke ko na me mi pa ko he forum secretariat wa ta regional organization na na u fatau le na u policy ke drought ke la la sai ke panga go go fa ke nga o ke ni ko he ka ta ha ko ni o ku ha u ia ka wa Britania sia mane sia pane mo Amerika na mai la umere na la ka ta ha ke to ko ni e fa ki fo no a i ki ka wa tonga mo mo te pasiki i no to ka nga ni ki na ai a ki na o tolo na e hoko tonu ai ai la la a be go ia fa be ko mo fui ke be ko e ka ka to ai sai na fa tole por si a tonga ni Tako ne polisi ko ia ki he la la na e ua e ai ki fo'i tawhaki u tau pehe o e fo'i trika. Tako e trika ko e ni ko e trika nu fika uku ilo fa papalangi ko e early actions pe ko anticipatory action te. Ku hoko ia ko ngā peke fai te uteu. E toki ai e taimi e malo hange ko lawa laiti ia. E toki ai e taimi te nau hanga project ti ai. A taimi ko te nau isi ua ha state of emergency declarations. Ako tai mea utoki hau ai, ai turika taha, ai gui koe polong, me mea aure ke mainawa maina tolu, a teke maire. Ai ko mau heni, ke wange seke koe ia koe ngana activity ai ki fo'i turika koe ni koe whikaka moe early action. O angare wai ke. Pare mea, ai koe ki tahakilu koe ni, koe peseti bea wanoa koe ngā koe ki tono noe ua hai ui ke ua na hoko i ni ua. Ta wia lau koe baba umo hapai ngari ngari e te naofia ke tunga na ia ni ua i me, koe mea na hoko i me. Ko sune ngari mawahe mai mea ngari ngari hoko ki fo mea ko ia iha pai mo ni wa mo wama. Ko ni wau ki hoko hoko atupi ea bietu unga hea ngana projection ea kau teknikari tonga ni mo kau expected tonga ni ngari ngari ki November, December to ki hoko ai hao mea tanau to declare. But as of now it's more like a alert situation.
0: Lo tonga ni na e toi pehe e palo ko tu

0: a Pongipongi. E kamata ke hopotangi i he vāe minister pa anga mā lōlō, ka koe whakafufunga kakai o niwa taha fitu lata i whaingatātang mana, pia mo aisake hoa tatau whīnau. I hili eni ai ulungia ai minister pa anga mā lōlō ki kihana whakailo ia, hono kaunga kanti teiti ko aisake whīnau i he maumau i alao o whili whalialea. Koe aho toa pule lulu e wike ni ai pē, e whakahoko ai ai hopotangi i he vāe minister tanakpanga hō mai moe tute, ka koe whakafufonga kakai o tonga tapuhiwa 17 tō mō ua, pia mo hono ka unga kanti te ite ko toketā te vita tōkunga. Ka hili eni ai ikona tō mō ua i e hopo, pia whakahua toa i pē ai tangi a toketā tōkunga. I he aho toa pule lulu ai pē wike ni, e whakahoko ai hopotangi i he vā o minister Taki mamata, minister ke ngahi ngawela lahi pule anga se misisika, pia moe whakafufunga mā lōlō toke tā uila moe langfasi. Ko hili ene ulungia a sika i e hopo nei whakahoko, pia whakahua tu eipe a ene tangi ke whakamau anga tangi. Ko awhala i te wikeni e whakahoko e hopo tangi ai minister mā lōlō e tua te lavulavu whikau aki mo ene ulungia i e hopo pia moe tokon palemia toke tā Williami Lātū. He tok tātou ko ake pe whalaite ai pe i he wikeni ai hopotangi ai minister whanua Savea Kolofraina Tula moe palani kolo to ke tāta nira fusmalohi pia moe minister malolo te vita lawe māu i he hili eni ai olungia ato ke tā fusmalohi kia lawe māu. Kai ke heke kotoe ngai hopotangi ko eni e mui mui i pe e heo ngongoni pia e tok tuko ato e whakaiki ki a muiangi. Ko whakatūle ko te whao e wakai matangi a tonga ai momoko taha ki a ukei a tongani ko e tikili seo siasi e walu tesma leono. Ko le ko te eni i he waifunua e wa i he taimi hawhi e fitu pongpongi a nea fi. I he whamatala kua tuko mai me he wakai matangi a tonga ko e fuafua maumau i eni talu mi he le ko te whamuimui tahana le ko tia i he aho walu o septema taha hive hiva wha ai ane le ko ti i fua amoto ko te kili seo siasi e walu tesmale fitu. O kumahino ko e mamukotahani au kia tongani ne le ko ti i he tau tahive hiva wha ne le ko tia i he whaahita o El Nino ai a okuna tulata tau pe mo le ko tfo o e tau ni. O ku le ko tia i he keife awa tongani mai whaahita o El Nino pe koe okulahi ai e taimi la ala a. I he ene pehe koe hoko ene whaahita o El Nino o lotunga hoko ia i he potu tahe Pasifiki ai aku ngā onu whakatonga haha ke havili ke whau ha ngahi ea o kutoe momoko ange i he ta whakatonga o tonga ni. I he ngahi ngā onu ko eni o kune o mai e ia ai ea o kutoe momoko ange i he taimi po uli tau te whito ke he taimi ko eni pe koe whaahita o la ala a. Ka o kutoe hoko ia ke whakatupunga ai ea ke toe momoko i he taimi pongi pongi. Koe hui koe hokohoko mai le ko tia toi momoko ange ai ea o kutuko mai fale i maalunga me he wakai matangi atonga ke he kakai oi whanua tau te fito ke he kauto ulike le ka mai longa i whanau. Ke nau toi tokanga i lele yang e nau mo ui lele koe hui koe filili waki oi ea i he lolotonga ni. O kea mai fale i ke he kau ngowe i tokanga ke whakatokanga i ange e iai e wesea ai fua oi ngowe i henga hinga unu filili waki ko enio ea e ki he toi momoko ange. Kai ki he lolotonga mui mui i e he wakai matangi a tonga e tu unga oi ea i he lolotonga ni pe ok i ai e whafua fua e malawa ke te le kooti ha tikli seo siasi fo o pe ko ha taimi momoko e toi momoko ange ai ea a mui ange i he le kooti ko e ni ko le kooti e he wakai matangi a tonga. Lo me heta ua noa ua whaa ai tāre kauta ke ngai whanoe Pasifiki ke whakotu i tongani ai o whesi whawhetu ki hono whapa anga i ngai mateu teo ke ngai whatamak whainatula i ngai whanoe Pasifiki. Ko whakaha e pale mea tongano pele whawhanua e toi pē lau mahina sii pia kakato e ngāwe ke o whesi ko ia i tongani kai kamata ai ngāwe. Whaiki ke tala nauko ia ki hawani pia mo pia o lie.
1: Ia whakaikeke makehe ale tio tonga mo e pale mea o tonga no pere whawhanua na ane mea ai o pehe, ko hiri enia i kūna tonga i he whiau hikea e ngai whanua e whāme Pasifiki, pe ko whea e whanua e whotua e ofisi whawhitu u koe ni. Ko hiri whakene hono tāni e he forum, pe ko e whataha kautā ki ngai whanua Pasifiki e wanoa ua whā, pe me ngāwe whataimi pe ki he sino ngāwe ni ifisi, o whatatari ai ke e kakato a e whotua e ofisi i tonga ni, ka e whoki pe a kamata a e whakwhatongia me tonga ni. Ko sino ngāwe whawhitu koe ni, kono taumu a e fotou e tana ki kia e paanga tokoni e pasiki ae u fatamua ke tokonia mo whakaivia ngai whanua o kuesia me whatamaki whaena tula. Ko sino ngā ue pūre koi ni, tene pūre i e ngā himi e whakapaanga, ngai whanua e pasiki, o whekau akia mo uesia, mo ima teu teu ke whatamaki whaena tula. Nei pēwho ke no pēre whawhanua, e kaike toe langa whao haa ofisi, pia maai PRIF, ka oku fotu upeni ofisi ai medic iloto noko alofa.
2: Ape poke uhinga na au mai ki tonga ni na tau piti. Pia nai tari tau piti ke hoka tonga koe peisi ki he PRF. Au kwe ma uye ke fotu ofisi. I tonga ni pia kwhai ngā ue ke fotu ofisi koe ia. I he whetu kou ki ai koe meiteki. Kuro tonga whakakato ngahi ngāui ki ai kau koe. Mea lahi ki ono taitari ki tau tōru kono whawhainga marie i ha whetu u tāmo whēunga ke peis mi ai PRF ai tongan. Ai koe ngahi area koe iau ma u ngāui ki whakakato pēta on. Mau tō pēha ngahi mahina si i pēpea toki kakato ngahi area koe iau. Ai tō whātaimi ai ngāui i whisi e taimini. Ka kua stari whokia e kau taki koe Pasifiki ke whotu i tongan. Pena e kau e ngahi mea kona ripote whātaku choika. Ai ngahi ngāu kou whimau ke whakakato kai. Kai lawa ofisi o whotu upa mō ngāu mi tongan.
1: Ko eik pare mia i ao tonga, eik no pere whawhanua.
0: Nā ko i kuna ki haa moa, pangai haa pae mo haa tei hoa tō ki mua tō ulikuluti polisi fika ni mawha e he polisi ako ako ko Andrew Missy. Ko tō ki mua ako ni a Missy a ke pese te walu fitu te smale hiwa. Pia oli e pe mui whai kiki.
1: Ko hiri enio no fua ki atu eik pare mia ka koe minister polisi ono por whawhanua ngahi pare ki e tō ki mua o e tō ulikuluti fo ouni whailonga ia e kakato. Mahina e ono e nau teuteu ki nau tolu whakalau ki ako o whakafisikare ki nau hoko koe polisi ako ako. Koe tau likuluti koe nine e whahingoa ia, koe likuluti o Losarine Loukinikini sa Kielu Ahio, koe tahafokia e kau uruaki polisi whefine hai potungawe polisi atonga. Koe tau ki mua i he likuluti koe niko Andrew Missy i he tau likuluti polisini, ne whaki kiai e pare whalangilangi, makehe ko iau iloa koe Patron of Honor, whaki angamahenia ki he kāteni o tōu likuloti polisi kotoa pē. Ne whikau atu kiai, ya matāpūre pia mi whataurua, niwa whaou, hawhewa, hapai, ko sioni whatai lupe uvea, a kia pē seti e walwha pointaha. Pia whikatoro atu rewa kiai, so Felicitonga, mi whahefa tonga tāpū mo pē seti e walu tōru desimare walu. Koe tōtolu tō ki mua koe ni, koe whataha ia ki nau tōlu, ia piako polisi, ilo ki ako, pia me ngahi reesoni ako polisi whafisikare. Ka ihi ako ngahi reesoni ki tu a, pia me ilo ki ako, ihi ako wha polisi whafisikare, ne tō ki mua ia sio ni whatae ihi lupe uvea, ake peseti ihi vanima. Hoko ake kia ia sami uela tuai mi api, mi pētani eua mo asintonga tapu, pe whikatoro ilewa kia ia sinipata laiseni me inakolo mo kala au. Ne fuake bie me ngahi pare makehe o kau kia ia ofisa polisi ako ako urunganga lelei taha, mo taasi pinga lelei he to urikuluti koe ni, fuake ia kia sami uela tuai mi api o pētani eua mo asini tonga tapu. Koe ofisa polisi fefine ako ako lelei taha ne ma uia e selaima tangina maire o pētani mo hate iho. Pe ako iako wharakaraka taha ne fuake ia kia ngalu wharaosi o tafahi ni o toputapu mo tua nekivare vavau. Kaikehi koe kakato ni ako polisi mahina e ono e whanauni, pia mi he apiako polisi kai hoko atu hono whakakato e nao ngahi ngāu e kitua i he tau e ua, pia toki maumiai hono whakailonga ako tipiloma i he ngāu e whaofisa polisi.

0: Olimpiki uhu fangai ngai fata pokai o atu ai proklama nga maheni koe ni e maheni ko tōpi o ku whai ai ai whai ke eke makihe pia moe eik pare mia Honorable Lord Fafanua o whikau aki pa moe ngai ka venga mau inga pi ngai fatongia koe take puri angatonga ka o maa foki ai ngai fatongia ke eke pe i ngai lakanga wha minista koe ia o e feitu ona. Ko labe e pefo ke pale mia na e na ke mea ki e whataha ko ia kauta ki ngai whanua me mi pa ko ia i e forum na e whakahoko ko ia ki Fisi. Pe a koe pe labe e a e ngai whatongia ma whatuktuki e kauta ki hongi ko ia ko e wakai ko ia ki he sino ngā aue ko ia ki he tokanga kina o e ngahi polo kalama ko ia kia no matu uaki o ngahi palpalema ma atu unga whiri uri uaki ai ea pia mui ngahi whatamaki a whaenatula. Ka mafoka e teuteu ko ia ki e konvesio po koe whatalahi ko ia ngahi whanua mamani o whekau aki ko ia pia mui whiri uri uaki a ea pe koe kop ai a ko whai ko ia i he tauni. Ki kātaki pe mua ka e whaenga pe hao mea whekau aki ki pamoe ola pe koe ngai ka venga mau inga na mo fi mea aki ki ai i e whata anga koe Fisi.
1: Maro vera, ko vihola ko korpe ke uhu whanga e ta whata puka ta ke u popo at mo tari ngai whehu kun ki o mai. Koe whata nai whaho kun ki suwa, koe whata ha anga mahen pe iok whahoko he kautaki ko eni ai whoromo ai au ku kaukea tonga kui ko e troika ai a ko e kaumimi pa ko e troika ko tonga Solomone pe amo Palau ai ko e Palestine ko Palau ko i au ku amanake ne taitari kautaki ko eni Pasifiki i he whatahalahi ko eni whoromo whahoko ko he tauni. Pea i he tauko o si, na e whaifu whataha koe ni e whoramu ki Solomone, pea tau ki mua, na e whaho ki tonga. Paka uhinga ku maukawa i he troika. Pea opika tu onga e maroro ata tonga me troika, ka e hoko atu a e host hono hoko, a ia ko New Zealand. E kau lewa pane mia ko New Zealand ki he troika, ka e ukwilo pe he a e kau mau whakataha koe troika e koe kautaki e koe ni e Pasifiki. Koe mau asinita, nai ki kia mea fo'o, whatatau ki asinita koe mau whakataha koe osi. Koe mau mui mui pe ngā hingau lalahi. Ai au ku tokanga ki ai e kautaki koe ni e Pasifiki. Urua ki pe koe tu ngā mateuteu, moe teuteu koe ni a Palau ki nga whahoko e whataha forum o tauni. Aina e report mai pe Palestini koe ni Palau ke tunga koe e nao teuteu ke taitari e whatahalahi koe ni kau Takeo Pasifiki. Pa pefo ke ngahi update i whekawa ki pamboe ngāwe ki he PRF pe koe Pacific Resilience Fund ai au ku naitari he kau Takeo Pasifiki ke fotu i tonga ni. Ia koe fund ma kehe foki eni kene hanga whai viai e kakai Pasifiki. Ia koe fund koe ni e whainga Māori e ke apply a ni ihi kou na whenga au e ke hiki hake tu unga ma teu teu ai community ke nau tari ngahi ha haa mwe u whiriri u aki koe ni he ea. Aiko koe mausio koe ni he whan nao whehu i au e uhinga o kisi i ai ngai toko ni kou whahu mai. Pa koe he tari koe kau matau tau ki ai ku lotonga whai ngā ue ke ohake ai ngā ue ki hatu unga whalala anga. Koe uhi ke oktoi whalala anga ange. Ka uhi ke ongo i he kautouna o ku autonu ai nau paanga tokon koe ni he Pasifiki ke ni ihi koe ni uku whemau ke whaivi ai. Ai au ku rotonga whai ngā wiki ai pa ku Iai e amanak lelei e hiki hake tō ngā kōk iai koe ni ai pānga toko ni. Pauke e whoke ngāhi pānga nei tukpā i he kōhiri e whuaki mai ki he PRF. O hangi e koe nima noa miliona Amerika. Nā e pē pore anga koe ni o Saudi Arabia e o mai, tiki ke o mai. E whai no mui mui ke tāna ke ngāhi toko ni koe ia. Ka mau whia whia ko hiu ki ai whaki ngai whanua kuna o whaki ngai pangalahi ki ai. Ka ai Amerika, koe, pura ngā whātātaha koe ni ai Europe, Siaman, Britania. Ke ai o whanua pau kuna o whātoko ni po whai via e whiriwa ke ea. Mau seo ki ke whulahi whika ko kuna o mai ka koe, koe ngā ukunu whahoka taimini ke o hake ai tōnga tō tonu koktong ke iai e whalala ang koe PRF ko ui kene whao kene hanga o toko ni pane malawa o ma o e tau mua ke whai via e ka kai whanua kai ngata pei tonga ni ka koe tonga koe uwhanua e Pasifiki nga whea o mai whai ngata a koe ne whini lio ke ia.
0: Mahalo o pito e pale mea ko lawe i fōki o mea o ko o mai e ofisi koe ni ke whakotu ui tō ngāni a e PRF pia koe ofisi ma uinga whakente ni toka ngā e koe ia e ngā hi toko ni whapaanga lahi koe ia ko ke mea aki. Koe nā hangahi mga tuunga pe ko ngā hi mea o ko whie mauai ke whakotu ui tō ngāni pia mō ngā hi requirements ko pau ke whakakato e tō ngāni ka e malawa ke whakotu ui tō ngāni a e ofisi koe ni.
1: Ai koe kaupe poke uhinga nei o mai ki tonga ni nga tau piti. Pea nai tari tau piti ke hoka tonga koe peisi ki he PRF-a. Ai koe mauia ke photo office i tonga ni pao kwhai ngā ue ke photo office koe ia. I he feitu koe ki ai koe meiteki. Kuro tonga whakakato ngahi ngā wiki ai, ka koe mea lahi ki ono taitari ki tato ruko no whawhainga maria i ha whetu o ku tāmo whetunga ke peis me ai PRF ai tongan.
0: Ula me e whukna e ia e ngahi pāparema i e ngahi taukoni ko tau mariu atu si tua ki ai i he hanko mo unga awhi pia mo e ngai mea kua fo o ka ko iai nei ha whahinga fotu utu ki ai ko uhi he nei i kai ke kawe he tau insua koe ni ki he kautaha koe ni ai Patrick.
1: Ai koe koe insua foki nā tau insua tau tau ki he ki he peakula ka koe koe insua wha māman lahi koe ki he peakula o insua ia ka pauk makatu unga peakula i ha mofuike. Ka nai kike mātunga peaukula koe ni i he tau koe wafi ua ua i he mofuike. Nai mātunga peaukula ia i he puha mō ngāwhi. Aia i he nau siofi koe ni ai metric cook nau fua. Nai kike iaha ha mofuike ia ki ni hanga o tupunga me iai ai peaukula. Pea nei ai tōke he kehe ai. Nā nā mō on whakalao pina o tōru ia. Ka nai whai pe whoke a rea koe uhi koe pērpere ngesi koe ni taimi. O iko nā tō tōng pē nā tōru. Ai insua o maka tō onga i he he mau mau koe nai hoko koe me he pēo kōla. Ka koe whoi policy ia koe ia nai kike fua. Nai kike ha policy ia kene fua e ha pēo kula koe uhi koa mō ngā awhi. Pēo mai ke au niu te kepe ke iai ha polisi mā man. Kene kawa ha pēo kula koe uhi koa mō ngā awhi. Ai koe mea wha o au pito pe ia pēo nei mga tū ngai nā ui koa totongi pe ai tau insua koe uhi nei ki kia amanaki ia mea pehe hoko.
0: Mahalo o pito e pale mia i ngai wha mal ala koe he ngai ka venga mau i ngai whekau aki pa mui ngai whataha koe i he ngai whatongia o filave iko ia pamo e feriuri waki o ea mga fata anga mau inga pefa mama lahe ko hanga mai mei moa ko tafo ki e ngahi ka veinga o ko o lave pe o kwhae to ka anga ki ai ai kakai whonua ko ngahi o ngongo ko ia filave i pamo e mui ngawe ko ike langa o e e hala whakakawa kawa ai ko ia mei fōlaha ko e ki ki umusi ko e hanai ai tu unga ki ai ai ngā wepa mai mo oni o e ngai whamatala pe he ku ta ofi ku ai palapare ma ku hoko
1: ko ia ai ko ko ko e ngā wepa ko e ni ko e ta oni e fiha ngā wepa mai ai project ko e ni pēna e kamata project ki he tau ko osi pēna mai ko ki he tau ni ku nei ke ilahi pē ngahi whie mao ke whakakato e project ki kai ala o hoko atu ngā koe ni pako. Nei tū taimi ni unke ke ta ofi ngā we ia ku hoko atu pe ngā we ki ai ki he ki hawhakao kawa. Koe ngahi mea iki pe ni au kwe mau ke whakakato kai oa ala whaatungi a i ngā we. Koe mau sefoko hiko no pure iko ni ngā we. O whahono si ofi ai e whonga goho no manage ai ngā we me ta whako ni pure anga pa mui whako ma ATP ma contractor kau ku mau whenga inge whakakato ngai whi mau koe ke ke ua ala hoko ato e mau mau e hoko ato i anga koe ni e ono fua hoko hoko koe ngā we. Koe tunga ko ki ai koe project ki o ku mawhenga ki whakakato he wawetaha ngahi ko ngā api ko whia mau ki ki whua mahi noi o whia mau ki he ki hawhakao kawa ai koe ko ngā si i pe ia i he tawhako ki umusi o whia mau ki whakakato ki roundabouti maro e weekend piko pika ha oko ko mahina tō ngā ki ai kōn koea. Pea moe api pē taha i hāla kōku lere koe ki me fōlaha ki vai ni. Tō pē api taha ki whapapau i ai. Pea a tā le vai ai ngā we ia ki hoko atu. Au ku loto ngā hoko atu pē ngā hoitai min. Koe ngā koe ki he hawhakau ka tefto i hawhakau ka wā. O si otahe kau taha ia. Ngai keising pe koe. Ko ngā uka mea kōk ni hanko o poke ai foundation ni o si o tamo whahoko ngā ko ia. E uki ke mau se mato i au ku te iaha fumea lahi koe ngahi. Mea pē niena i toi ke whakakato ka e hoko atu ngā we. Ki ke toi e lahi ai.
0: Koe viai fua whamatana pe he koe lotonga whae ngā we koe ki whakakato ngā i whie mao koe ia. Uia whae ngā whakamore whakapaanga ko fuhai pore a ngā ki ai.
1: O ki ai e... o ki ai ngā hi whakamore. Ko uhi koe koe toloi mai koe mehita ko osi. O a mai ke ta o nio ki toloi mai. Ngā hi ngā we lahi koe uhi koe ngā hi konga api koe ni whie mao ki ai. Ke whapapau he kau. Koe tolo ia kuma tō ngai mea ua. Ke koe api pe uke moe tono no ta whako ini palani whakateknikare. Pe koe ngai drawings. Whema o ke whakakato mo ia. O no tō ngā uktula hoko pe mga o koe ke whakakato ngai. Palani koe ia te mi.
0: Aia koe ngahi ngāwe koe whātehnika re o ku iaha whikau aki ki ai ngahi kautaha unau whakaho koe la ngā pe koe tōna koe o koe mo.
1: O ku oke aipe a e whikau aki pa moe kautaha kone whakaho koe ngāwe ai la ngā. Ka koe uhi koe ngahi toloi koe ni manti koe koe taim ko ku kamatai o tu utamai ai ai kautaha ngāwe kautaha la ngā. O ngā o mai nau tō rea ngahi mea ngā aue ko lau miliona ne maui ngā. Pau ngahi mea ngā aue ko ia polo ka amai hono ngā aue. Pau ka pau ku tu upeo ke ngā aue. Kia e ne o ki ane to tongi ana. Tau te whito ki he kau ngau wha teknikare o ku wahe ki nau tōru. Kau tawha ma man lai fo ki ane mi no sila. Tā koe anga koho no patseti koe ngā hoe o ki ae to tong whaka aho ia o ki whemau ke fuahe projeki. Pau ka pau ku iaha ngahi uhinga au ki ki nga unga aue. O ku hili whaki rewa totongia ko ia i he poreanga. Pau ka uhinga au ku nei o mai e ngahi mo ua ke totong mo fuahi poreanga. Ko uhi koe ko ngahi ngā ue ko uke ki lawa wha hoko ko uhi koe ngahi uhinga koe na whamatara atu te ki lawa kakato. Ka koe mahu inga koe ai ngai fika ko ia o kei whahono area o kei whahono siofi ko hi e malawa pe ia i he ngā wha teknikali ki value engineering o whetama te aki ai mo ua ko ia aki hangahi saving i e lava mao mi hono whakarerei ai mape mo palanga au e whaka engineer. Ake mea whakatehnikāre kuro tonga whai ngāwi kei kau taha ku amanake whakakato mai a value engineering i September. Pea tōk mahino me iai pe ala save ha hongo fulu ke tahana 5 miliona Amerika. Ai koe koe whakaamu ia ke au ki iai ai lahi koe paanga lawa save mi he pokama ngāwe. Kene tamte ia tō ai hakonga ai mo ua mi he toloi. Ai tu ke heo ka pau to iaha toloi o lo lo ang me he aho koe nei tonu ke OCI projeki e toi lahe ang i rewa mo ua hiri whaki mai i pa koe ngai mea uk mau siofi he taimu kouku whahono ana lai sopa mo no CCV e ngā oe kana e uke whakataha piku OCI whakataha steering committee koe ni e pureanga oma o mai e project management union team, a contractor, ukupwhika o haki ke whahono. Hono to e siofi ke alu alu lelei pe ngā weka aua e alu motu uka. Kau ngahi mea koe ni ku uk mahino pe pau ke whahoko. Koe uhi koe lelei koe project imoe. Hawa kau kawa mai whonua.
0: Ai aku mahino pe kai pe ke hafu uesia ke deadline pe ke taimi ko fai palani ke kakato ke ai ai ngawe.
1: Ine tu kone aho niu ke ke uesia deadline ni. Ko mawhinga i pene ke ngawe i loto i original contract me kauta. Pau ku kau pe whakahono whakau kau i na firma o ke suspend ai contract i. Ka koe e iai ngahi fie mao whakapaa ngai ki hono suspend pa iai ngahi mga to ngai ia mo ngahi cost ma kehe ia o pau ke whakaukau au ke koha mea maa maa ia ke mao whakaukau ki ai ka i hene tō koe loro tō ngā ku iai pe ngahi whainga maari ke lewa i lere i pe project i ke lawa i loto he original timeline. Pe ke taimi koe nei, whamo oni ki ai wadea pau.

Kita manda vi kenda ena mataka vinaka ende ndai ni yanda vinaka ni mbula vinaka mai o ike munina singa isi amati ko mai ena mataka vinaka ni kua. Maten tue tolu na itoke maten tue tolu o sana itin kava oni ndo si amati ko mai ga nana makiti ko mai ena buku ni venga ravi ena mataka vinaka ende ndai. O buka ena raramba toka ya ni vi ike munito dho sara ena mataka vinaka ni kua. Vi iko so uti ko baka mataka lelai ena buku ni dhaka ena vinaka mbatan batati ko nanraki baka mbauti ni na baka yara itaki tiko na mbula ena sulu ni kata-kata. Keep warm, eh? Ndo tuku niwe kito maira. Keep warm. Merau ni marui tiko na mbula ongori ena buku niwe ngarabi na weisinga. Wiki mnina ndo nanamaki tiko maina iwala mata vinak sarapaka lewu. Nanamuni ndo nanamaki tiko mai ni yandra ni mata vinaka mai ena mataka vinaka ni kua. Dapa vinaka talangani ni sarunga runga dhawati nanamata ibanga bakayalo ena mataka vinaka indendai. Totoka tiko ni buno teki tiko kina lola mani kalui nanamata mbula. Ya... Oiko umambuta niko siyama tiko mai na mataka vinaka ni kua. Niko sa taura na nomu iwota wota ena mataka vinaka ende ndai. Ena mataka vinaka ni kua vike mni todo kusara na itala talangasi. Ni veival ni lotu yango ve mata lotu yango ikaristo. Oni vengarabi tiko na puno lebongo Australia. Abang bimbi tiko vike ntoe serne. Vike mni na itala talangasi todo kusara na randini na ibuku bukini itala tala. Vike mni na randini leo ni matambose. Vike mni na tuirara. Usaba kaya nrabakan bulo tiko ya ni vike mni. Ena mataka vinaka ndende baka mbauti ni na totoka tiko na vinga ravi ena buku ni baka lesu yalo tiko buwana kalu ena baka tau ti oti ni ngonongo wiki mdo na kavitu happy sabbath iwe wiki mdo ena buku ni na mdo na vinga ravi tiko ena singa vinaka ni kua sani koro dhaba nga ndo na vinga ravi kina e Australia ongo sabaka yandra baka mbulo tiko yani nando mo iviti eserne kabaka nuni vinaka tali tiko nga yani ena buku ni vinga ravi ni so kalu ni baka lesu yalo tali tiko nga ena mataka vinaka ni kua ninda tiko nga ngo ena ndo na inaki, merango libi na yalo, meralesu tiko buwana kalu, ena iba katao tiyo tini nga unongo. Iya, yeah, namataka vinaka ni kuwa, enda baka vinaka baka lebu, ena buku ni nonda iba nga baka yalo, ebe iba kani tiko kina na italtala ngande, buli tiko na unongo, ena nolibu nga serne, talala bande, da baka vinaka kina baka lebu. Nirando sulia tiko na nonda nga una, merando may tukuna tiko na vinaka ni kalu, kena nona wasay tiko na wasa ni kalu, menda baka iba nga tiko kina bakandai taki tiko kina ena buku ni nondai lako lako ena mbulongo ya mataka vinaka ni kua kero na vital no mandati nga vataki ya taltala baka leka leka sara ena buku ni vengarabi mai viti e vengarabi tiko kina ndodon menda na kilati ko na itoke ndona singa ona ngande i viti o sanangiri tiko ya mole ya ndua vataki erito ena buku ni sokalo ena buku erito sokalo tiko kina mai viti ena mataka vinaka endendai kero na vital no tiki na vaka lekala kasara ena buku ni venga ravio ya ka venga ravi tiki na ngon turanga ni tal tala vande ena mataka vinaka ende ndai ya tal tala ena buku ngani no muni venga ravi mai viti ali busar na ministry la la ya urongo da ni ni venga ravi tiki na ni venga ravi tal tiki ngai na retio ndo na retio sal ni kaka mbura ki tal ngai mai viti ena buku tiki ngani kena wasi tiko na itu tuku vinaka me vaka nga oni ya sa venga ravi tiki na ena mataka vinaka ni kua ya talno mo tanga baka leka leka iwe ke mami veir na baka rongo tiko mai ena mataka vinaka ni kua ena buku ni venga ravi o ni venga ravi tiko kina tanga baka leka leka iwe ke mami veir na baka rongo tiko mai ena mataka vinaka ni kua ena buku ni venga ravi o ni venga ravi tiko kina.

0: ni stesen Winango na stesen ni Nandome Serene di Wawalu Sebelima totoka tuna bingaradi dan do sarap tu nga mai vitin den desa da mereda totoka na na bunai tukina na bingarabe na matang sindinda wa bini bina tana kelau ni ni rawan ni na bimbuli tu na matang ni kuah na wika adatiko mai viti na bingarabi na loma ni song song lotu kau kilatiko ni na rani mbuli kianda na matang ni kuah endua wa wasetsi ko na street evangelism ya na open ya open ya sai ni kabo ando daga tumai na vitu sanga bulu daga tumai na walu sanga bulu in the 90s mai na lomo lomo ni dio sanga bulu sa baka me ali mai ya dare da na vi ka sa tumbu daga mena sega den dai rani in the kila ni dendonu me rongo chiko na lomo ni no na vita o ni na posi ni kalu
1: den sar
0: me rongo chiko na lomo ni vita o ni endona ka ya do isuba ya do mai suba na ndona vi mbutu rakilipu Rabi butura kena untuk terbu. Na kamu kalau lama entar itu tu nasi kaya na baru kau kau. Kaya tu tu yang nanti untuk bunuh suka sa le tumbuh telinga mai. Na so nak kaya entar siang tu ni tanra nak kaya satu tu nasi dindai. Sama ni ra nabu nabu na song song ni turang kami perlu tu. Kita na perlu tu mai suka itu ngai boleh suka. Itu ngai Brown Street. Na ngolongan salang kami Rio Street. Na rana about ya. Maybe as any general, when only so may volumbula it we can have a lot. Caroni building on the left. I took to Nakanabul Nabalutia, Dotel Talno, Nagamana Niturang.
1: Amen.
0: Never to menacing in the Savulu Tinabalutia, free to Nikua, we half a million a canabulikina, na Ronundo. Nikua came a lot to Nangalala, a lot to Nikimamikila, ni Kakedi. Era ni da kabona kalu ni da masunga da borra bitaba se ni ndona kan den borra kalu non de tebinga da borra bitaba na kalu sa sa anta kombo juga na ka kede sa bina ka tuna ka kede sa fritz juga na ka kede
1: amen
0: ye sa ba ka mala ka mai na danda bitong ai balut
1: tok haleluya
0: sangi ndarita na bika sa do tu suba sa ba ka se uta chinga na kalu ni song song lu du merongolani kita tumba Raling garap tu nasi na itabi ko ya merawa ni rabagan din natin taka na nandi suli ni kalu si bulat chico si chico na nandi taka daman si chico na nandi kau kau sir ni kotel nga menan donam bulay bisaw sa may tigbo tuki na open ya ni voting na nandon na issue sa ayad issue ba na siya pero tutungo ni sa voting ko iba na embaki si lima na embaki na kaya na siya meto tu menis ng tindai Rendu baita bi suba na tal-tala na song-song ni turanga na singa tu city na singa lebu ke na singa lutu lebu I no sorry ngole sari korbo
1: tandina
0: na singa lutu lebu na singa lutu lebu chungango tu chungo me korbo tu chungo me no sorry ke na pa tete chunga na loma ni nanta taon ni kalu chiko na nono la loma chiko talanga na mbule bisao na kare ni takabe na nanta bi loma ni taon ye na pa bilimita ye tunga wira na thonga Enesangani yalita ni warna matanggalia.
1: Iya.
0: Enda na tonggai, enda na bosa boga da taki. Enda na lako duru mena kenan dende. Ya enda ni wasile uni tamata randu talita. Lako ani ra lulu lulu ra boga bina binaka. Pati ni bau enda na ngone ra enda rongo taki na bosa ni kalu. Rame kota na enda ni taki taki. Ara kota lise na nona ciu ciu. Enda butu mena singi dindai. Se toso bina kasar tu ana open ya enda butu mena ngono. Ana boga din dina lebu. Ni kaira ni thakaba na kalu na loma ni non the city sa visa utu ni sige dindai na loma ni na city maishuba na kaira ni thakaba na kalu mi rongo chigo na vosi ni kalu wiri na nonda lewe ni korro na loma ni non the town no suba na non redongo leni ndo talaka kito thakaba na ngau na ayado kina na dona thonga lebu mi nambu mai nandi Ada kila na badal kali ba ada nampak ya? Oh saya bertemu ni lima nampak, si orang nampak. Nanti orang pakai dal kali. Ayah tu main nanti nasi ngaya. Kapa kalau lama ni indah reda. Na non ra. Apa kali engkau oir na non dah? Enang ni salah. Apa tu ni kini rirai? Niwo tinggal na dongga na madonggo. Madong terapa. Kita usah tak lalu tu biar na mini bus ten.
1: Tanden.
0: Kau na main dati. Tak lalu tu tu kiam ada minggu.
1: Haleluya.
0: Ada tu guna nan riba, ada pengantin nanti nata kasaran nabi maru ini kelu. Di takat tu nan lut biran basten, nan non ramini basten, ne western.

Yana tapi bete serne roko ba kanto kati ko na lawin ngela ndu butu ka senta salewa na tiko ena ngonongo. Ndu bana nu mirkina na kena matua er sambaleani, wera na kena kau tamata ke ira. Na en oya wera na itu kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Tapa kami na vale wena ka mata kami na niko ni toko ni tiko na nandang ona bina Congo, mena Liverpool City Church. Liverpool City Church ebe toko ni tiko na buku ni nanda roni nda birongo din domo tiko na itoke ena bata bata ni binga raviongo ni domo ibiti eserne ena radio 2 triple FM 98.5 ena beba rawa ito doko ondo binga ravi tiko ya nikina. Ya, ena buku ni binga ravi ni sokolo ena singa ni mataka erto sahabe isu redi tiko ya ni na Liverpool City Church ni teka buku tiko na rato lotu ena tini na kaloko oya ena mataka lila ini mataka tiko na nurto wali lotu ena 285 Big Street e Liverpool katoka bimbasa inga haki na wali nimbula levu e Liverpool sena park levu e Liverpool ni dasi tiko nga ena Liverpool oya na nurto mission ena ndo tiko na nurto mission erto na baka edhora tiko oya ena bulo September senga iyo tinga ngo na nurto Arise da baka binibinaki ni sangarabi binaka na Arise Conference oya yongo ndo na mission na Canada mission kani baka ni ronga da tiko na mataka binahani kuwa na itutuku ni World Mission Network ya ongo endo na mission era to mission kina na Liverpool City Church na baka idhuri tiko ya Canada na lako tiko na mission ongo ya Canada oya ne katini kaono ni singa ni vula o September sebota ngo ya vida na vula menda ya dhawayani na vula o September ya keba kawi ko endo vieto ko ni Liverpool City Church ena buku ni mission ya la keba ka do ri Canada ambio da katiko na ngole ena katin ka ono ni singa kana tini tiko na singa na ngole ngole baka mission ongo tini ka ono ni singa ni vula o September tini na singa na mission nongo ke baka oiko endo obiango le bata kirto na Liverpool City Church rto toko na tiko na nonda nga una na mataka binaka ni kwa ngir ngireani na nambo ngo na seba ba limandua waluru na tolu seba rua na kena itutu ko baka matata ni Canada mission nongo me na Liverpool City Church ya kuni ngole daba ke otiko baka bulbuli ti Liverpool se oiko otiko boli banga nde o tiko Liverpool kasi ang atiko nindo na banua o nalaki sokaluki na nasinga ni mataka. Giringir talanga yan yan ang namboya. Sa iba ba limandua waluro na tolu sa iba rua. E na buku ni nondato sokalo e nasinga ni mataka. O yan na Liverpool City Church. Ka toko ni toko na tiko na nondang ono binakongo e na webarua ito doko. Tendo mo na nga serba ko spell weekend e na mataka binang ni kuwa ko na sa gay siyama tiko may singa yan tiko may na mwade wikim doon na siyama tiko may viti e na mataka binang ni kuwa baka talaga kina wikim ni na sangkarabi tabi tiko serongo o ni sana numikina e na mataka binaka e nday.

Iyan na buku ni nanda pekaya tu pakai bulu politik yang tadi komen nanda penolong manioviti lebu sarana peka vital nota kita ko oya ambil lah tadi ngani sabola kita ko nabi inding dingi nanding dingi nomu don otongan ding dingi vina kata sen namaten tu sen na pati dava men ding taki ena buku ni ding ding satu ma matanda le besar na beka revisi ku tiko irna minista ena beba no eso oya men baleta tiko mbeka nga na ding ding ini sa roro tiko mai rabi ba na numiti ukina ena mataka vinaka and then dai dareda kele tiko ena social media ena buni vesi ko ni prime minister Australia ina nonda bono lo manio viti ya daba ka vinina tiko ena buku ni buku ni vesi ko ya menda tiko vikenda na vaka nui nui ni na lako vinaka ni na bukei o ira na luvenda vaka usipi tiko ve ira na luvenda ena buku ni non rubukei tiko na buku ni bendin dinati ro ya no de tabiti ko ngana tina na tama men da vaksal ta kirti ko na luvenda ena buku ni vekair na lako mai mai ngarava versati ko goir na pamski muakes lebu na itala no enda rongoda ya enda baka bibina ti ngani nda ni rambula ti ko ni ra ngarava ti ko non reitavi so sarve buku ti ko e vale sa vinak saro ya tarna non ra vale voli na non ra lori voli na non ra ngele kararawa kati ko kina ena buku ni non ra vendin na mateni tu eruo ongo matentu viti kena matentu Australia ena mataka vinaka ende indai ya me pakanga na vinding dingi sa roroti ko mai o i ko bakata ki ko tu ve i ko nando donu mo dingitaka na o de yung reva me sana liu taka na nando matentu en ngau na satu ngoe matanda baka nuni tiga na domo viti ser ni nando na dingding vinaka da na kava menda kako ni dingi takira nga vango sa tosti ko na viliu taki sa bakale vitsa utale na dingi dingi o adakava mene matai ni nga una en domo ibiti eser ne ewe wakana numiti nga yani vete tau nakiti nga yani ibe kia munito dao sara na luwe ibiti ena mataka vinaka ndi indai yebe kia mdo na ngole tiko ngori na Global Women's Mission do bakabakarao tiko ngori ibe kia mdo na kena kena value taki wiki mdora kena mata ilao lawa ena buku ni nabu nabuzi sia nabuku ni baka baka rawongo ni lako na mission ni kena da wiki anda na marama da wiki toko ni ani keba ka orawa ni soma na nomu ibonda bonda ni lako i kena da doa bata ya ni kirto kalako ya ni ena buku ni mission vinako ya dena laki doa na kao laki bukei maikina ena buku ni lako lako ya ya wiki mdo mga nga na sa baka baka rauti kongori ena buku ni lako lako ike na da tal tala chiu val batu ena mataka vinaka ni kuwa ke ike mdo na vida na marama do sa baka iyo tiko mdo na ngole tiko ena mission no ya na serongo do na numi mandanga kina ena mataka vinaka e dendai.

Liverpool City Church. Liverpool City Church, e toko na tiko, na nanda nga una vinaka ngo. Vino kena youth, e na mataka vinaka nikua, do tiko ngo rin na DNA camp, na sereo ngo, do sana numikina, e na mataka vinaka, e ndai dai. Kemi nito doko sara na youth, nitiko na DNA camp ya, kebo kao, siyang nitiko talaga na DNA camp ya, o kilani o lewe ni youth, mana we mataluto taleso, sereo ngo, e nomuni, e na mataka vinaka e ndai dai.